Stasinge som si yashina, chongchin mio, pongshui gan wangni, saluwa shnash brai go zun ai. Ya dian wa du yang, dai lang na, jat na re, shun gam giru ai zun yam ta. Shuam sha, kimi la za jan ni pe, gaga sha de, gan tot nga gao shungun. Msham rai shi pe, ke la lu. Ya yang, mu ta ai, mui mang go, mga shilang ai dun na, msham rai shi go, deng yang mu mudut ai, nga ma ai. Deningo dangun jamting ligmo kumzob jabbat bongdi laiga jomi krumda ai samshining wa phingsai thiam ren sida singe kunchkuya shiningo miwa mongni dangun jamting ligmo kanjikhrangao ai nga khozon ai samshining wa du ai dumsan thai je megam dum khaida ka jomsha mauning samshiya shini zon ai

0: Yunnan Sensh Boy Sunga Kung Sprada Jumpo Ga Tien Sensh Boy Naga Ai
1: Yunnan Sensh Boy Sunga Kung Sprada Jumpo Ga Tien Sensh Boy Naga Ai
2: Shigam that Nga Ai Kopswam Shani Ndalang Tash Boy Dana Shigali Jumadong Nigo Ina mungdo ta shining ta mai gan pagamanang so shiga arang mutut alam ta agyun si gja mulu ai shiga ina mungdo ta shangali la gong pan pa ji bu kom lam bom pom mu go ge shop kan lom nang khat wai shiga chong chin phong shui shun gam gi ru ai zin yam go mai mang manga shil ngai muta la ma sham rai shi deng yang mu mutut ai shiga mi wa mong mai gan mutut mu khai dap ni zun ai Miwa mong na tan ngun go tan majan bo na pe tiak sheng dang ai nga mai ai ngun ri e nga ai shi ga. Ya shi ga ti tan pang wa sna. Da ning go na re wa yang yin na mong do ni mai gan arang mutut lang pom pom sheng jong lam gja go jau na. Da ning la ta shi ning ta mong do ding krang mutut lang lu ai mai gan arang do la gdi la kong ri ma li wan ma za du na. Ma ning bong ai dien na chpan ta ta ma za na shi ma li ro jat lu nga ai. Megan pagamanang so shiga arang mutut ai bungli go do nang ka mi na ayun si mulu ai khurai sai ina mong do ni lu zang mole jap jap glo shungon lu zang na lis zang ya ai mu ni no kumphon glo khatwan na shash gu na ni buga ga jalam go jaw na suya tham jang mo teng yang shek ja khatwa phaga glo ai kan ra shek ja ya khatwan na madang zo ai khu pagamanang so shiga arang mutut ai khrang sa nan go pho khatwa nga ai Kinglakong ye shim sum ning gwan na kinglakong ye kun munga ning shi lakong ning laman ta. Ina mungdo ni go mudun munoy munga pung ngu na shi, za, king, mun. Ngu ai maga mu gom dien kratwa sa tiak maren. Genjo tiak mungdo a zang gwan na ja gom pro. Yen gdi singi shi gru rimali wang gru pisho lan na gisi mudun gan wang. Miu miu gan wang munga shi. Gisi mudun gan wang do ga mre ga lok shi a mali za mza shi lakong. Gisi mudun gatong ga lok shi a king gruam li shi gom dien don lu sai. Gisi mudun gatong ga lok shi a go, gisi mudun teng go pung gaba mi shi la shi bro don na, shi a ngay mi go na wai shuma krat ba lu. Mung to ding shi jam lu ai krang man go po don lu sai. Maga mu lam nday ni teng yang tu shuma krat ba ima jo, am yu bo sang mong shu am sha ni pe, grao yu mta grao mi mta ai mang kang pung mi yan ya lu. Mazan lai ro gao lu ai agyun si shengang shikang ya krat ba. So magam zengka shot lam tie kai mom sha ni gum pro tam jat ai lam tha mong a khyak ai asung ap nong khat ba sai a miu mi khrum mang rom ka ja ja ka si mudun sha gom de mo ground mo ma da ground kham sha lu shung un na chung hwa miu ro mi ma sa gom de mo pha dang lu am de thu shu ma khat ba lu nga ai

Dal bran tha king lukong ya kung gru ning mi wa mong ta xiang ge li la gong pan pa zhi bu kom lam shi zhen wen pom pong mu zom mi re zi pong si chuan meng de pan zhi hua miu ge po pong sai mi wa mong ta xiang ge li la gong pan pa zhi bu kom lam shi zhen wen pom ge king lukong ya shi meng an ning po mu zom lai zhi shi zhen ning re wa yang si chuan yin nan xi zang re sham som nan ni rao bom pom na meng dan ge da ta grao krak mong gen lam ta ming prong lu ai gong pan pa zhi bu kom zai kom shi a gom dian la kra ba sai wen pom ge na ge me dong ren a ai yin nan na nu jiang di qin da li li jiang re shan na gong pan pa zhi bu kom ge xian gen ra deng yang ge zha wa lun na sham yan zhong zeng ka zha ai gong bo de lu sai Dal bran ta di kin mo do mong do xiang ge li la dang ge zha ai song rong mo di to ge le ge zha ai shi a go po dun lu sai tie me ren dam di ding dok du sha ai kang le dan ni shi la shi bro na bu ga dang ge zha ai song rong mo di lu kham ri kha ban thom kai mo thung go ni gum pro dam zha lu shi mun sai xiang ge li la song rong mo di su ma gam pe ma sa shi dang a ming de ji lu dang ma dang ge zha ai lam di ge yin lu na ma do tu shi ma kha wang a ai